isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang The 11th Hour. At ako po ay nagagalak muli, mga kapatid, na makasama ko kayo at ako ay makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay patungkol sa ating pananampalataya. Ang pananampalatayang may kalakip na gawa. Mayroon pong mga pananampalataya, subalit wala pong kalakip na gawa. Subalit, mas mainam ang may pananampalatayang may kalakip na gawa. Tulad po sa sinasabi sa banal na kasulatan, ano po ang sabi ni Santiago sa chapter 2 verse 26? Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Si Santiago ay kapatid sa laman ni Jesucristo na isa pong bishop. At itong kanyang aklat ay sinulat niya sa mga unang Kristiyano upang patatagin ang kanilang pananampalataya at ito ay kapupulutan din natin ng aral sa panahon natin bilang Kristiyano. Ang pananampalataya po mga kapatid, ito ay napakahalaga. May pananampalatayang nakikita natin, may pananampalataya tayo hindi natin nakikita. Opo, tulad po sa ating po pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. May mga bagay na sinasampalatayanan tayo na hindi po natin nakikita. Dahil sa panahon natin, hindi na po natin kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit, nakakasama natin sa pag-aaral ng kanyang salita. Noong panahon po ng mga apostol, ng Apostol Pedro, Apostol Juan, Apostol Mateo, at iba pang mga apostol, ay nakasama nila ang ating Panginoong Hesukristo. At sila po ay kanyang pinangaralan, mga apostol, upang ibahagi ang magandang balita. Kaya sa panahon nila, nakasama nila ang Panginoong Hesukristo. At kanila pong nakita, nakasama at nakita po ang kapangyarihan na mula sa Diyos. Dahil taglay po ng ating Panginoong Hesukristo ang pagka-Diyos. Dahil siya po ay anak ng Diyos. Siya po ay nagpagaling ng maraming sakit, bumuhay ng patay, at nagpaalis ng masasamang espiritu. At yan po ay natunghayan ng mga apostol at hindi lamang po ang mga apostol, kundi yung mga nasa palibot ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga nakinig at sumunod sa Kanya, sa Kanyang pangangaral. At hindi lamang po sa pangangaral ang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ibinuwis niya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ganyan po kahalaga ang naging misyon ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang sakripisyo upang maligtas ang sangkatauhan.
tulad po ng pagsasampalataya ng may kalakip na gawa. Napakahalaga po na ang pananampalataya po natin ay asamahan po natin, mga kapatid, na may pagsunod. Dahil mas kinalulugdan ng Diyos yung mga sumasampalataya na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Tulad po ni Zaccheo, na isa pong maniningil ng buwis. Siya po ay isang pinuno ng mga maniningil ng buwis. Kumbagay, siya po ay tax collector. Siya po ang leader o pinuno. Ayon po dun sa Lucas chapter 19 verse 8 to 10. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ang makaapat na beses." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ito po ay ang Ebanghelyo ni Lucas. Ay ikatlo at pinaka mahaba sa apat na Ebanghelyo sa bagong tipan ng Biblia. Ito ay nagalaman ng detalyado, tumpak at makasaysayang ulat tungkol sa kapanganakan, ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Si Lucas ay isang manggagamot at naging malapit na kasama at kamanggagawa ni Apostol Pablo sa kanyang paglalakbay, sa kanyang misyon. Siya ang may akda ng ang aklat ng mga gawa o Book of Acts. Siya po ang may akda po. At yan po ay ating pong mababasa na siya po ay manggagamot, si Lucas. Ayon doon sa Colossians chapter 4 verse 14, sa magandang balita Biblia, nangangumusta rin sa inyo si Dimas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. Yan po ay liham, musulat ni Apostol Pablo sa iglesia doon sa Colossians. At ang tema po ng ating tatalakayin ay ang pagbabago ng isang tao. Dahil ang pananampalataya ay isang ugat upang ang isang tao ay babago. Dahil kung wala pong pananampalataya ang isang tao o paniniwala, ay papano siya mababago? Mananatili siyang mangmang o bagay hindi masunurin o di kaya'y tinatawag na walang kabuluhan ng kanyang buhay. Bakit? Dahil wala siyang pinaniniwalaan. Kumbaga, kung sa spiritual, wala siya pong paniniwala sa Diyos. Alam po natin, mga kapatid, na itong mundo na ating ginagalawan ay napaka-perpekto po. Narito ang hangin, narito ang tubig, narito ang mga hayop na nilikha ng Diyos para sa ating
mga pangangailangan. At hindi lamang po yan, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung titignan po natin ang kalawakan, nariyan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na hanggang ngayon hindi masukat ng mga scientist kung gaano kalayo itong mundo hanggang doon sa kalawakan, mga kapatid. Hindi po masukat ng kanilang teleskopyo. Yan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ang paniniwala o pananampalataya, ito'y isang ugat ng ating pagbabago. Kailangan po natin itanim sa ating puso, itanim sa ating isipan na tayo ay sumampalataya o maniwala, mga kapatid. Sa tingin ko po, wala pong taong wala pong paniniwala. Kaya nagtataka po ako, mga kapatid, dahil mayroon pong isang grupo na wala pong paniniwala sa Diyos. Kung titignan niya na napaka-perpekto ng pagkalikha ng Diyos sa lahat tulad po sa atin. Tayo po ay kakaiba sa mga nilalang tulad po ng mga hayop. Dahil ayon po sa Genesis chapter 1 verse 26. Ano po ang sabi ng Panginoon? Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhay natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Yan po, mga kapatid. Nilikha tayo ng Diyos na ayon sa kanya pong wangis. Hindi po tayo hayop, mga kapatid. Tulad po ng paniniwala ng isa pong grupo. Nakakalungkot po na sa kanila pong paniniwala ay marami po silang nahihikayat. Subalit, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos, tayo po ay nagkaroon ng paniniwala at nagkaroon ng kamalayan sa katotohanan patungkol sa pagkalikha ng ating Panginoon Diyos ng lahat ng ating pong tinatamasa. Ano po ang isang bagay ng tao ay mabago? Una ay pagpapakumbaba. Kalawa, pagtanggap sa pagkakamali. Ikatlo, pagbabalik loob sa Diyos. Ayan. Ginamit ko po na illustration si Zacchaeus. Si Zacchaeus po ay isang mayaman na maniningil ng buwis. At makita natin, mga kapatid, ang kanyang pananampalataya na may kalakip na gawa. Basahin po natin doon sa Lucas chapter 19 verse 1 hanggang 5. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan.
may isang tao roon ang pangalan ay Sakyo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Maliit na tao po. Kaya't patakbo siya na una sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakyo at sinabi, "Sakyo, bumaba ka agad sapagkat kailangan ko tumuloy ngayon sa iyong bahay." Dito sa verse na ito, mga kapatid, ay makikita natin na si Sakyo ay interesado na makita si Jesucristo. Bagamat kahit siya po ay isang pandak, subalit nakita natin ang kanyang ginawa. Siya po ay umakyat sa isang puno upang makita niya si Jesucristo. Sa panahon po na ito, mga kapatid, si Jesucristo ay sikat. Opo. Dahil siya po ay nagpapagaling ng iba't ibang karamdaman at siya po ay nagpapakilala na siya ay anak ng Diyos. Kaya po sa panahon nila ay kilala po ang ating Panginoong Jesucristo. At makita natin dito, mga kapatid, na kung saan si Sakyo ay interesado, mga kapatid, na matanaw, makita ang ating Panginoon. Kahit ano po ang sabi ni Jesus sa kanya. Sa verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyo, tumingala siya kay Sakyo at sinabi, "Sakyo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Alam po ng Panginoon, mga kapatid, kung ang isang tao ay mayroong paniniwala, mayroong pagpapakumbaba, mga kapatid. Isipin po natin, isa siyang mayaman at isang pinuno. Kumbaga, sa mga tax collector, sa BIR, maring siya po ay may mataas na katungkulan. Tulad po ng isang hepe o chief sa BIR. Kaya kung titignan po nating mabuti dito, mga kapatid, na gustong makilala o makita nitong si Sakyo ang Panginoon. Kahit alam po ng ating Panginoon Jesucristo kung sino ang taong gustong matunghayan at gustong lumapit sa kanya. Dahil ang ginawa po nitong si Sakyo ay yung isa pang bagay na kakaiba. Opo. Yung pag-akyat niya doon sa puno. Yan. Binigyan niya ng sabihin natin na napaka-espesyal po, mga kapatid. Binigyan niyang halaga ang ating Panginoon dahil siya pa ay umakyat sa puno upang makita lamang niya ang ating Panginoon. Kaya ano po ang tugon
ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ano po ang sabi sa Mateo, mga kapatid? Kung ating hahanapin, kakatukin ang ating Panginoon, tayo ay kanyang pagbubuksan. Sabi dito sa Mateo chapter 7 verse 7 hanggang 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So dito pinapakita po mga kapatid ni Zacchaeo ang kanyang pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Siya po ay kumakatok, mga kapatid. Siya ay lumalapit sa ating Panginoon. Bagamat siya ay isang mayaman. Ano po ang aral na makikita natin dito, mga kapatid? Dito sa Lucas chapter 1, chapter 19, verse 1 to 5. Ang tao may pagpapakumbaba ay yung may paggalang sa Diyos. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Kawikaan chapter 15, verse 33. Ano po ang tugon ni Zacchaeo ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay tutuloy sa kanyang bahay? Si Zacchaeo ba ay tumanggi o tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo? Ang isang tao na naghahanap ng pagbabago ay yung naghahanap ng katotohanan. Tulad po ni Zacchaeo, isa po siyang Hudyo, mga kapatid. Subalit, kung makita natin ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tulad po ng pananampalataya ni Maria sa ating Panginoong Diyos, Ama na nasa langit. Nung siya'y kausapin na anghel ng Diyos, na ating Panginoong Yahweh, na siya ay maglilihi, isisilang ang tagapagligtas. Si Maria po ay malugod ng tinanggap ang kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. At sabi po ng anghel kay Maria sa Lucas chapter 1 verses 28 hanggang 37. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sa verse 30, sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat
naging kalugud-lugud ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya ay papangalanan mong Hesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. At sagot po ni Maria, paano pong mangyayari ito ngayon? Ako isang birhen. Tanong ni Maria sa verse 35, sumagot ang anghel, sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. 36. Hindi ba't ang kabag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayun may naglihi siya at ngayon ika-anim na buwan ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. At sa verse 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi, pagkatapos umalis ang anghel. Yan po ang pagpapakumbaba at paggalang ni Maria. Hindi po tumanggi si Maria po, mga kapatid. Kaya ano po ang sabi dito sa Lucas chapter 1 verse 48. Sapagkat nilingat niya akong kanyang abang alipin, mula ngayon ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala. Yan po ang karangalan na tinanggap ni Maria. Siya po ay blessed dahil sa kanyang pagiging masunurin at pagpapakumbaba sa Diyos. Ano po ang application po, mga kapatid? Ang tunay nagpapakumbaba ay agarang tumutugon sa tawag ng Panginoon. Nang may kagalakan at may bukas na puso, tulad sa pagtawag kay Abraham na di nagkatubiling sumunod sa ating Panginoong Yahweh. At yan po ay ating mababasa sa Genesis chapter 12 verses 4 hanggang 5. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung siya ay 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Sinama ni Abraham ang kanyang asawag si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y tungo sila sa Kanaan. Ganyan po ang nais ng Panginoon Diyos, yung pagiging pagpakumbaba at pagiging ating masunurin tulad ni Abraham. Ano po ang isang napakahalaga na pagbabago natin, mga kapatid? Una, ang pagpapakumbaba. Ikalawa, yung pagtanggap sa pagkakamali. Ang pagtanggap ng pagkakamali ay isa pong napakagandang application na gawin ng isang mananampalataya. Dahil napakahirap po sa isang tao na tanggapin ang kanyang pagkakamali. Opo. Subalit, kung ikaw ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon Diyos, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, tatanggapin mo ang iyong pagkakamali. Tulad ni Zaccheo
na tinanggap niya ang kanyang pagkakasala. Tuloy po natin doon sa Lucas chapter 19 verse 6 to 8. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Dahil sabi po doon sa verse 5 na tutuloy si Jesus sa tahanan ni Zacchaeo. Opo. At tuwang-tuwa na tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. At sa verse 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. At sa verse 8, tumayo si Zacchaeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako may naidayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Kung titignan po natin dito mga kapatid, nariyan ang kagalakan at pagtanggap ni Zacchaeo sa ating Panginoon sa kanyang bahay. Subalit, yung mga naroon sa paligid ng ating Panginoon, ano po ang sabi nila? Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Hindi po nila maunawaan po mga kapatid. Tinakala nila sa isang banal ay hindi dapat makisalamuha sa makasalanan. Opo, dahil ang mga maniningil ng buwis ay tinuturing po silang marurumi. Yan po ang pagtingin ng mga Hudyo at ng mga Pariseo sa mga maniningil ng buwis dahil sila po ay nakikisalamuha o nakikiayon sa mga hintil. Dahil bawal po sa mga Hudyo ang nakikipag-usap o nakikipag-participate sa mga bagay ang mga Hudyo sa mga hintil. Dahil ang mga maninigil ng buwis, ang kanila po nakukulikta ay binibigay po sa mga Romano para sa emperor. Tax po yung buwis. Tulad po sa atin, ang mamamaya nagbibigay po ng tax para sa gobyerno. Dahil ang mga Romano po, sila po ang gobyerno sa panahon po nila. Kaya nagbibigay po ang mga Hudyo ng tax sa mga hintil. Kaya ito mga tax collector na mga Hudyo, tulad po ni Zacchaeo, tulad po ni Mateo, ay tinuturing na marurumi na mga Hudyo.

dahil sila po ay nakikisalamuha sa mga hintil. Kaya ang tingin nila sa ating Panginoong Jesucristo, eh bakit nakikisalamuha siya sa mga makasalanan? Yun po ang kanilang paniniwala o kanilang tradisyon o kultura po, mga kapatid. O paniniwala, nariyan na po. Na bawal sa Hudyo ang makipag-usap sa mga hintil. Kaya nga po, ang ating Panginoong Jesucristo, noong nakipag-usap siya sa isang Samaritana, ano po ang sabi nung Samaritana na nasa balon po sila dahil gusto po uminom ang ating Panginoong Jesucristo ng tubig doon sa balon. At kinakausap niya itong Samaritana. Ano po ang sinabi ng Samaritana sa ating Panginoong Jesucristo? Sa chapter 4 ng Juan, sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka umihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Ano po ang sagot ng Panginoon? Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kalooban ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inang inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." So dito po mga kapatid, sa talatang ito ay dumating ang kaligtasan sa mga Samaritano, sa mga taga Samaria po mga kapatid. Dahil sa pagtanggap nila sa ating Panginoong Jesucristo, dumating ang aral doon sa kanila po, mga kapatid. At tulad din kay Sakyo sa kanyang tahanan na dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ano po ang naging tugon ni Sakyo po, mga kapatid? Tumayo si Sakyo sa verse 8 at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan." Ano po ang napag-usapan? Ayan. Ng ating Panginoon Jesucristo at nitong si Sakyo. Wala po tayong makikita o mababasa na pinangaralan dito. Subalit, kung gagamitin po natin ang ating sentido komon, bakit ibibigay ni Sakyo ang kanyang kalahating kayamanan sa mga mahihirap? Nag-aral po sila. Pinangaralan po si Sakyo ng ating Panginoong Jesucristo. Itong si Sakyo, mga kapatid. Dahil ahin mo ang kayamanan kung ikakapahamak mo naman. Sabi po sa Mark o Marcos chapter 8 verse 36, ano po ang nakasulat sa Biblia po, mga kapatid? "Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili." Makamtan mo, mga kapatid. Pandaraya. Mga bagay na makalaman. Subalit, ikakapahamak mo naman. Kaya ano po ang naging tugon ni Sakyo sa ating Panginoong Jesucristo? Bibigay niya ang kalahati ng aking kayamanan, sabi niya. "At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya."

Nariyan po sa isang tao yung pagtanggap, pag-amin niya ng pagkanyang pagkakamali. Di po ba sabi ni Zaccheo? Ay, ako may nadayang sinuman, isa sa uli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Tingnan niyo kanya pong pag-accept ng kanyang kasalanan, mga kapatid. Yan po yung may pananampalatayang may kalakip na gawa. Hindi lamang po siya naniwala sa ating Panginoon, kundi may kasama pang gawa. Ibinigay niya sa mga mahihirap ang kanyang kalahati ng kanyang kayamanan, mga kapatid. Sa panahon po nitong si Zaccheo at ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay nagpapakita na isang napakagandang aral po, mga kapatid. Na ang taong tumatanggap ng kanyang pagkakamali ay isang ganap na matuwid. Ano po ang sabi sa Awit chapter 19 verses 12 to 13? Aklat po ng awit ni Haring David. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian, iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. At gayoy mamumuhay akong walang kapintasan, walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Alam po natin, mga kapatid, mayroon tayong nabasa sa Biblia patungkol kay Haring David. Siya po ay nagkasala. Opo, dahil sa kanyang ginawa, una, ang pakikipagtalik niya kay Bathsheba, kanya pong tinawag, at kasunod nun, nagbunga ang kanilang pagtataksil dahil si Bathsheba ay mayroong asawa. Asawa niya si Urias na isa pong sundalo ni Haring David. At ano po ang ginawa pa ni Haring David? Kanya pong ipinapatay si Urias. Bakit ko po nasabing ipinapatay? Kasi po, inutusan niya ang isang leader doon sa hukbo na ilagay sa harapan o sa gera, front line. Opo, para si Urias ay magapi o mapatay. Subalit po, mga kapatid, ay hindi po naging lihim ang kanyang ginawa dahil inutusan ng Panginoong Yahweh si Propeta Nathan upang kausapin si David. At dito ay sinabi sa kanya ni Propeta Nathan ng kanyang pagkakamali, mga kapatid. Ang kanyang ginawang kasalanan. At ano po ang naging reaksyon ni Haring David? Siya po ay nagpakumbaba at tinanggap niya ang kanyang

kasalanan. Yan po ay ating mababasa doon sa Ikalawang Samuel chapter 12 verse 13. Sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot si Nathan, "Pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay." Agaran po ang tugon ng Panginoon Diyos kay Haring David sa kanyang pagkakamali. Dahil tinanggap niya ang kanyang pagkakasala. Ano po ang aplikasyon po natin, mga kapatid, na tayong mga nagkakasala at nagkakamali? Kailan tayo magsisisi kung huli na ba ang lahat? Kaya habang may pagkakataon pa tayo, gawin na natin ang nararapat. Tulad na isang babaeng makasalanan na lumapit kay Jesus at buong pagsisisi. Pinunasan niya ang kanyang buhok, ang kanyang luha sa panisus, at hinalikan at binuhusan ng pabango. Dahil sa kanyang pagsisisi at pagpapakumbaba, siya ay pinatawad ng ating Panginoong Hesukristo. Dahilan po ang kanyang pagpapakumbaba at pagtanggap sa kanyang pagkakamali, itong babaeng makasalanan. At yan po ay ating mababasa dun sa Lucas chapter 7 verse 36 to 50. At sinabi niya sa babae, "Pinatawad ng iyong mga kasalanan." At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, "Sino ba ito nangahas na magpatawad ng kasalanan?" Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na." Ano ba ang ginawa nitong babaeng makasalanan? Ipinakita niya ang kanyang masidhing pagsisisi, pagpapakumbaba, pagtanggap ng kanyang pagkakasala. Siya po ay may pananampalatayang may kalakip na gawa. Dahil ano po ang sabi ng Panginoon dito kay Simeon na isang Parisiyo? Po, tignan po natin doon sa Lucas chapter 7. Ito po yung ating mababasa. Sabi dito sa verse 44 ng Lucas, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa, ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng kanyang sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ang kahanik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit pinatawad ng kaunti ay kakaunti rin ang pagmamahal." At sinabi niya sa babae, "Pinatawad ng iyong mga kasalanan." Ito po yung ginawa ng babaeng makasalanan, mga kapatid. May pananampalatayang may kalakip na gawa. Naway ganun din po tayo na tanggapin ang ating pagkakamali. Tanggapin natin ang ating pagkakasala upang tayo mapatawad ng ating Panginoon Diyos. Dahil sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo
ay nagkatawang tao, ang Diyos na Jesucristo, upang tayo ay kanyang iligtas, madala sa kaharian ng kanyang Ama. Paano po tayo maliligtas, mga kapatid? Hindi sapat po yung pananampalataya lamang. Dapat may kalakip na gawa. Tulad po ng nalaman nitong mga Israelita ang kanilang nagawang kasalanan, na sila ay bahagi ng pagkakapako ng Panginoon. Kaya siya po ay namatay at muling nabuhay. Siya po ay nilibing at muling nabuhay. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay kanila pong pinaratangan na kung ano-ano, mga kapatid. Sinabi ng mga Hudyos ay sinasapian ng demonyo. Kung ano-ano pa po, mga kapatid, ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo. Kahit ano po ang sabi sa Gawa chapter 2 verses 36 hanggang 38. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon na Kristo. At dito po, mga kapatid, na bagabag ang kalooban itong mga Hudyo, yung mga nakarinig ng aral na ito. Sa verse 37, nabagabag ang kanilang kalooban na marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sa verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung application po natin, mga kapatid. Tanggapin po natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo patawarin. Dahil kung titignan po natin, mga kapatid, na dumating ang kaligtasan sa sambahayan ni Zacchaeo. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, pagtanggap niya ng kanyang pagkakamali, at pagbabalik loob niya sa Diyos, sa kanyang pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Tinanggap niya ang aral. Bakit ko po nasabi na tinanggap niya ang aral ng Panginoon? Dahil isinauli niya ang kanyang nadaya sa mga tao. At ibinigay niya ang kalahati ng kanyang kayamanan. Hindi po katulad nung isang binatang mayaman na lumapit sa ating Panginoon. Nang tinanong niya kung paano mapunta sa kaharian ng langit, ano po ang tugon ng Panginoon? Ibinta mo. O ibigay mo, pagbili mo ang lahat ng iwari-ari, pamahagi sa mga mahirap at magkakaroon ng kayamanan sa langit. Yan. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig to, malungkot, umalis ang binata sapagkat siya napakayaman. Doon po sa Mateo chapter 19, mga kapatid. At sa verse 23 po, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tanda ninyo, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Inyo po. Subalit, itong si Zacchaeo na isang pinuno na maniningil ng buwis na mayaman, ibinigay niya kanyang kalahati ng kanyang kayamanan sa mahihirap. Yan po, makikita natin ang kanyang pagsisisi na may kalakip na gawa. Tinanggap niya ang kanyang kamalian at dumating ang kaligtasan po kay Zacchaeo. At sa Lucas chapter 19, verse 9 to 10, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan
ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Inahanap po ng Panginoon ang mga taong naliligaw ng landas. Gusto po ng Diyos na tayong lahat ay makapiling niya sa kanyang kaharian. Sipin po natin mabuti, mga kapatid, ng pagmamahal ng Diyos Ama na nasa langit, na kanyang isinugo ang kanyang anak para sa atin. Gaano ba tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid? Kung may isa na naliligaw, hinahanap, iiwan niya ang siyam na put siyam upang hanapin ang isa para mailigtas at makasama sa kaharian. Ano po ang talinghaga sa nawawalang tupa? Sa Lucas chapter 15 verse 7, sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa siyam na put siyam na matuwid na di na nangangailangang magsisi. So, ang Diyos po, mga kapatid, napakahalaga po. Kahit na po isang kaluluwa. Kaya nga po, si Apostol Pablo at mga iba pang apostol, ay sinugo ng Diyos para ipangaral ang Ebanghelyo upang tayo ay maligtas, mga kapatid. Naparito si Jesus para sa makasalanan, hindi sa mga matuwid. Sabi po ng banal na kasulatan, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Sabi sa Mateo chapter 9, mga kapatid. Mateo chapter 9, verse 12. Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan na magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Mga makasalanan. Dahil wala na naman pong perfectong tao po, mga kapatid. Dahil po tayo nagkakasala. Kaya nga po ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin, si Jesucristo, upang tayo ay kanyang iligtas, tayo ay makapiling niya sa kanyang kaharian. 1 chapter 3 verse 17, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi po hatulan, hindi po katulan, kundi upang iligtas po tayo, mga kapatid. Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Dahil sa ating kasalanan po, mga kapatid, kaya po si Kristo, hinandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaparusahan po, mga kapatid, ang ibig sabihin nun. At yan po ay ating mababasa doon sa sulat ni Apostol Pablo doon sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan,
Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Free po mga kapatid. Free. Wala pong bayad ang kaligtasan para sa atin ng Panginoon. Wala pong bayad. Hindi po sa ibang religious group. Maliligtas ka doon kung ikaw ay nagbibigay ng iyong ikapo. Ayan. Dito po mga kapatid, sa aral na ito, walang bayad ang kaligtasan. Hindi po binabayaran ng pera yung kaligtasan. Sumampalataya ka at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ikaw ay maliligtas. Magsisi sa iyong nagawang kasalanan. Magbalik loob sa Panginoon Diyos. Ito po yung aral. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay dapat hindi lang salita kundi may kalakip na gawa. Tulad ni Haring Josias ng Juda, pinagribahan niya ang templo ng Diyos-Diyosan sa Asherah at mulik kaya nalugod ang Panginoong Yahweh. Di lamang sumasampalataya ka kundi kailangan may kalakip na gawa at upang malugod ang Panginoong Diyos. Ikalawang Hari chapter 23 verses 24 to 25, pinaalis ni Josias ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay na, ang mga manguhula, ang mga Diyos-Diyosan at ang mga lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay sa buong Juda at Jerusalem. Bilang pagtupad sa mga kautusang nasa aklat na tagpuan ni Hilkias sa templo, sa mga haring nauna sa kanya at maging sa mga sumunod ay walang maitutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Pinaglingkuran niya si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong sumunod sa kautusan ni Moises. Buong kaluluwa, buong lakas. Yan po ang aral na dapat sa isang tao na pagsunod sa ating Panginoon Diyos tulad ni Haring Josias. Ano pa application mga kapatid? Tanggapin ang katotohanan ni Jesucristo na siya ang ilaw ng sanlibutan at magpuputong ng korona sa lahat ng mga alagad niya. Sa mga Kristiyano po, mga kapatid, sa mga magbabalik loob sa Diyos, sa mga nagpapakumbaba, sa mga tinanggap ang kanilang pagkakamali, ano po ang naghihintay po sa mga Kristiyanong ito? Ano po ang sabi sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 8? Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon siya makatarungang hukom. Siya ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat na nananabik sa kanyang pagbabalik. Mga Kristiyano po mga kapatid, yung mga sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Mayroon pong gantimpala na nag-aantay sa bawat isa. Sabi po ni Apostol Pablo yan. Natatanggapin niya ang koronang ng buhay o crown of life in English po mga kapatid. Yan po ang gantimpala sa mga may pananampalatayang may kalakip na gawa.
ano po yung conclusion natin pong tinalakay? Ang kwento ni Zacchaeus sa Lucas chapter 19 verse 1 to 10, ito ay nagtuturo ng tunay na pagbabago ay nagbumula sa personal na pagtanggap kay Jesus. Ito ay nagbubunga ng pagsisisi, kagalakan at pagtatama ng mga maling gawain sa halip na manatili sa makamundong pamumuhay. Ano po yung hamon sa atin? Huwag husgahan ang iba. Opo. Ipinapakita sa talata, nagbulong-bulungan ang mga tao nang pumasok si Jesus sa bahay ng isang makasalanan. Hinahamon tayo na tularan si Jesus na naghahanap ng mga naliligaw hindi para husgahan kundi para iligtas. Yun po ang ating tularan po mga kapatid. Ipahagi ang mensaheng ito. Ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Saan? Una, sa ating pamilya. Kalawa, sa ating kapwa po mga kapatid. Ang kaligtasan, ito po ay hindi nabibili mga kapatid. Ito ay pinagtatrabahuan. Opo. Hindi po ito bagay na nabibili. Kaya nga po mga kapatid, welcome po kayo sa Church of Christ dito sa Dagupan, Burgos Street, Pangasinan, at sa iba-ibang dako ng Pilipinas. Ang worship hour po namin, ang service worship namin sa Dagupan, every Sunday, 9 a.m. to 11 a.m. Maraming salamat po mga kapatid sa iyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.